ma di sat ko sa sa zot pe se pa kou me wi ma la ma ka kou wi kon sa men non se pa COVID man yo kontre ma ka le koute an ti emisyon nan le radio ma jana number one bref eh. Me wi epi docteur dad non me ma ka dou sa sou ou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID sou ou ni diabet ou kwa dietabetize ma si zot sa chou.